0: ayaw kita lang ang sarang imutan di si Mabi. Sayo kita nagasarang imutan yung si Mabi. Sumar di payahan sa wiyos pamajikan na kiwin ko, Abi. Gulis, gulis, gusti. Nyoy-nyoyan, kasurot lampute mo ni nyoy-nyoy.
1: Ah, lampu naon.
2: Wala ka bugoh uwi kay kasurot lampute mo ni in-in. Waga, gusti, iraha Abi kedah may hajil wa.
0: Iraha Abi kedah may hajil wa. Ya, gusti.
3: Waktu iya, waktu lewe hane wayara tewak si Semar Badranaya. Ini
0: Inyuk semangat. Rampung tau tutas penganika.
3: Beralu mampat jung lumaku jigra ini.
0: Amit, gusti.
4: Ugar niraya lumunur mitin niraya ngerana.
3: Amit, bos.

0: Pasubang, Neng.
1: Gening kosong panumpang na.
0: Iyo, rek nyodo nihang di jalan.
2: Sakyo ti iso na nang kang wakla na oge.
0: Naukun gratu. Na atu neng te.
2: Kumaha gitu?
0: Bade angkat ka mama.
2: Sami wae abdi ke bade ka Subang kan.
0: Kumaha mun dijajakeun.